Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

ga kanunsu. Shugaban Turkiya da shugaban Amurka sun tattauna rikicin Iran da kuma shirin zaman lafiya na Gaza ta wayar tarho. An wallafa dokar Turkiya kan tsarin Turkiya ba tare da ta'addanci ba a jaridar hukuma. Ana zargin 'yan ta'addar ƙungiyar Allied Democratic Forces sun kashe mutane biyar tare da sace wasu 50 a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Hakainde Hichilema na Zambia ya lashe wa'adin mulki na biyu a matsayin shugaban ƙasa. Akwai ramukan haƙar ma'adinai fiye da 4,000 da aka yi watsi da su a jihar Plateau, a cewar ministan harkokin ma'adinai na Najeriya. Shin shahararren ɗan wasan ƙwallon ƙafa Cristiano Ronaldo zai ritaya daga wasan ƙwallon ƙafa? Ga cikakkun labaran tare da Yasmin Ahmad. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya yi wata tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump ta wayar tarho, inda suka tattauna dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu da kuma abubuwan da ke faruwa a yankin da duniya baki ɗaya, a cewar hukumar sadarwa ta fadar shugaban Turkiya. A yayin tattaunawar, shugabannin biyu sun tattauna dangantakar Turkiya da Amurka da kuma wasu muhimman batutuwan siyasa da na tsaro da suka shafi yankin da na duniya baki ɗaya. Shugaba Erdogan ya bayyana cewa yana da matuƙar muhimmanci ya yi amfani da diflomasiyya gwargwadon iko wajen magance tashin hankalin da ke tsakanin Iran da Amurka. Ya kuma bayyana burin Ankara na ganin an ci gaba da tattaunawa tare da jaddada cewa Turkiya za ta ci gaba da tallafawa ƙoƙarin samar da zaman lafiya. Erdogan ya ce ta hanyar yarjejeniyar tsaron haɗin gwiwa da aka rattaba hannu a kanta tare da Pakistan da Saudiya, Turkiya tana nuna ƙwarin gwiwa wajen tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin. Game da halin da ake ciki a Falastinu, shugaba Erdogan ya jaddada cewa a daidai lokacin da ake ƙoƙarin fara aiwatar da mataki na biyu na tsarin zaman lafiya a Gaza, ana samun ƙaruwa ayyukan gwamnatin Isra'ila da ke kai hari kan Falastinawa. Ya jaddada cewa Turkiya za ta ci gaba da bayar da cikakken goyon baya ga samar da dawwammamen zaman lafiya a yankin da kuma matakan da za su taimaka wajen sake gina Gaza. An wallafa wata doka da ta kafa tsarin shari'a na shirin Turkiya ba tare da ta'addanci ba a jaridar hukuma, lamarin da ya sanya matakan da Majalisar Dokoki ta amince da su a farkon wannan watan fara aiki a hukumance. Dokar ƙarfafa haɗin kan ƙasa da dunƙulewar zamantakewa ta tana da hanyoyin dakatar da bincike, gurfanar da aiwatarwa da wasu hukunce-hukunce da ke da alaƙa da ƙungiyar ta'addanci ta PKK-KCK da ƙungiyoyin da ke da alaƙa da ita. Za a yi hakan ne bayan hukumomin tsaro sun tabbatar da cewa ƙungiyar ta kawo ƙarshen ayyukanta tare da miƙa makamai da harsasan da ke ƙarƙashin ikonta, sannan Majalisar Tsaron Ƙasa ta fitar da hukuncin da ke tabbatar da hakan a jaridar hukuma. Dokar da za ta dakatar da gurfanar da waɗanda ake zargi da laifukan da hukuncinsu zai iya kaiwa shekaru 15 a gidan yari na tsawon shekaru 5, yayin da za a dakatar da gurfanarwa na tsawon shekaru 10 ga laifukan da suka fi tsanani. Sai dai dokar ba ta haɗa da wasu manyan laifuka ba, ciki har da kisan kai da gangan da aikata ta a matsayin wani ɓangare na ayyukan ta'addanci. Dokar ta shafi laifukan kafa ko jagorantar PKK-KCK zama mamba, taimakawa ƙungiyar da sani da gangan, da kuma yaɗa farfagandarta. Haka kuma ta shafi laifukan da aka aikata a cikin ayyukan ƙungiyar da kuma laifukan ba da kuɗaɗen tallafawa ta'addanci da aka aikata a madadinta. Idan mutum ya sake aikata wani laifi da ke da alaƙa da ta'addanci a lokacin da aka dakatar da shari'ar, za a soke wannan dakatarwa, sannan a ci gaba da tsarin shari'ar da ya dace ko aiwatar da hukuncin. Idan ba a aikata irin wannan laifi ba a cikin wa'adin da aka ƙayyade, za a iya soke gurfanarwar da ta dace ko kuma a ɗauki hukuncin a matsayin an riga an kammala aiwatar da shi bisa tanadin dokar. Dokar ta kuma tanada hanyoyin yin rajistar makamai, harsasai, abubuwan fashewa, ababen hawa da sauran kayakin da mambobin ƙungiyoyin da dokar ta shafa suka miƙa ko suka bayyana. A makon da ya gabata, shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana amincewar Majalisar Dokoki da dokar a matsayin muhimmin mataki a tsarin Turkiya ba tare da ta'addanci ba. Yana mai cewa gwamnati za ta yi aiki cikin haƙuri da ƙuduri domin kawar da ta'addanci daga ƙasar har abada. Wata ƙungiyar fararen hula ta ce an kashe mutane 5, sannan an yi garkuwa da wasu kimanin 50, galibinsu manoma, daga wani ƙauye da ke gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, a wani hari da ake zargin 'yan ta'addan ƙungiyar Allied Democratic Forces, wato ADF ne, suka kai. Lamarin ya faru ne a ranar Asabar a yankin

ƙasa da lokaci suka haɗe. Ƙudus da muke gani a yau a zahiri ba birni guda ba ne. Kowace wayewa da ta zo ta wuce a waɗannan ƙasashe tsawon ƙarnuka, daga Yebusiyawa zuwa Kan'aniyawa, daga Romawa zuwa Byzantiyawa, daga Umayyawa har zuwa daular Usmaniya. Kowannensu ya ɗora nasa dutse a kan na wanda ya gabace shi. Ƙudus tamkar wata babbar ɗakin karatu ce ta tarihi da ta ƙunshi biranen da aka gina ɗaya a kan ɗaya. To, me ya sa mutum zai gina birni a ƙarƙashin ƙasa? Wani lokaci domin ɓuya daga abokan gaba, wani lokaci domin samun koda ɗigon ruwa guda, wani lokacin kuma domin kare imaninsa da rayuwarsa kawai. Ɗaya daga cikin amsoshin wannan tambaya da suka burge ni yana ɓoye ne cikin wani dutse mai duhu ƙiran. Kimanin shekaru 2700 da suka gabata, wato ramin Hezekiya ko kuma ramin Silwan. Ina so ku yi tunani kamar haka, wani birni ne da aka yi wa ƙawanya. Ana jin takun sojojin da ke ƙaratowa daga waje, a ciki kuma mutane na fama da ƙishin ruwa. Idan aka ce ruwa, komai sai ya tsaya, domin ruwa ba rayuwa kawai ba ne, shi ne juriyar birni da fatansa. A daidai waɗancan mawuyacin kwanaki ne aka yanke shawarar da za ta sauya.

Ɗaya daga cikin nasarorin aikin injiniya mafi ban mamaki a tarihi ta faru. Shin, kun san wannan? Kimanin shekaru 2700 da suka gabata, ba tare da wata fasahar zamani ba, waɗannan ƙungiyoyi biyu da ke huda dutse sun haɗu a daidai tsakiyar dutsen da wani lissafi mai matuƙar daidaito. Lokacin da ma'aikatan suka fara jin ƙarar gatarin juna daga nesa a cikin dutse, suka haƙa 'yan mitocin ƙarshe cikin tsananin farin ciki. Daga ƙarshe kuma, suka haɗu a wuri guda, suka rungumi juna. Har yau, injiniyoyi na nazarin yadda aka yi irin wannan ƙididdiga mai matuƙar daidaito da kayan aikin wancan zamani cikin mamaki. Kuma abin da ya fi kyawu shi ne, har yau, masu ziyartar Kudus za su iya tafiya cikin wannan rami da aka buɗe shekaru 2700 da suka gabata, a cikin ruwan sanyi da ke kai musu har gwiwa. Amma ba waɗannan ramukan ruwa kaɗai ne ke ɗauke da tarihin da ke ƙarƙashin Kudus ba, ba shakka. Idan kuka ɗan ci gaba, kwatsam za ku tsanci kanku a wani tsohon titin Roma, da ya rage a zurfin mita da dama ƙarƙashin ƙasa. Idan mutum ya tsaya na ɗan lokaci ya yi tunani, abin yana ba da mamaki. A daidai ƙarƙashin titunan zamani da motoci ke wucewa, mutane kuma ke kai komo, akwai hanyoyin dutse da lokaci ya tsaya cak a kansu. A wani lokaci, ‘yan kasuwa suna ɗaukar kayan ƙamshi a kan waɗannan duwatsu. Sojojin Roma suna sintiri, mahajjata daga ƙasashe masu nisa suna tafiya a waɗannan hanyoyi, kuma dariyar yara tana amsawa a titunansu. Yayin da mu a yau muke rayuwa a kan ƙasar da suka taka, tarihi yana ci gaba da shimfiɗa cikin shiru a ƙarƙashin ƙafafunmu. To, waɗancan ɓoyayyun hanyoyin ƙarƙashin ƙasa fa? Har yanzu, masana binciken kayan tarihi ba su iya tabbatar da ainihin dalilin da ya sa aka gina duk waɗannan ramuka da ke ƙarƙashin Kudus ba. Shin, don ɗaukar ruwa kawai aka gina su? Ko kuwa hanyoyin tserewa ne lokacin ƙawanya? Ko kuma wuraren ibada ne na ɓoye da mutane ke fakewa a cikinsu? Wataƙila dukansu ne, kowannensu ya yi amfani da shi domin wata manufa ta daban a lokuta daban-daban. Kudus kamar wani littafi ne da ba za a taɓa rubuta shafinsa na ƙarshe ba. Duk wani dutse da aka tono daga ƙarƙashin ƙasa yana raɗa mana wani sabon abu daga tarihi. Amma a daidai wannan wuri, masu sauraro, ya zama dole mu taɓo wani batu mai matuƙar muhimmanci da har yanzu yake da tasiri a yau. Wasu daga cikin ayyukan tono kayan tarihi da ake gudanarwa a Kudus sun wuce zama binciken kimiyya kawai. Yanzu suna tsakiyar manyan muhawarori na ƙasa da ƙasa game da kare gadon al'adun birnin da kuma yadda ake fassara tarihinsa da asalinsa. Ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da dama, musamman UNESCO, suna yawan tunatarwa cewa Kudus gado ne na bai ɗaya ga al'ummomin Yahudawa, Kiristoci da Musulmai. Suna jaddada matuƙar muhimmancin kare wannan tasiri mai yadaddika da yawa. A ɗaya ɓangaren kuma, ƙwararrun Falasɗinawa da wakilan kare gadon al'adu suna yin wani gargaɗi mai tushe kuma mai matuƙar muhimmanci. Suna nuna tsananin damuwa cewa irin waɗannan ayyukan tono da ake yi a ƙarƙashin ƙasa ba tare da cikakken iko ba na iya lalata tsarin zahiri na birnin da ya shafa dubban shekaru. Har ma su raunana taballan tsofaffin gine-gine musamman masallacin Al-Aqsa, su kuma yi barazana kai tsaye ga kayan tarihi da rayuwar da ke saman ƙasa. Bugu da ƙari, yunƙurin taƙaita yalwar asalin birnin zuwa fahimtar tarihi guda ɗaya yana ƙara waɗannan damuwar. Domin abin da ya sa Kudus ta zama Kudus ba wai mallakar zamani guda ko wayewa guda ba ne. Arzikinta yana cikin yadda take ɗauke da alamomin dukkan wayewar da suka ratsa waɗannan ƙasashe tsawon dubban shekaru a cikin ƙirjinta guda. Duk wani dutse da aka fitar daga ƙarƙashin ƙasa yana sake jaddada mana cewa Kudus ƙwaƙwalwar bai ɗaya ce ta bil'adama. Wataƙila wasu birane ba sa girma zuwa sararin sama kawai, masu sauraro. Wasu biranen suna ɓoye ƙwaƙwalwarsu a ƙarƙashin ƙasa. A yau, mun yi wata gajeriyar tafiya tare cikin yadaddukan da ke ƙarƙashin Kudus,
mun

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.